0: If you are a leo, Tom, Walena, Fat of Chayele, Captain Hinele, Fiona Foy, the mature to finger, while so far now for Pena Foyon from Taina Foyle, if you are. Yelling at the foil, Yena, Faila, Eling or Alin, Halu, Yale, Walpesha, Chali or Alin,
1: Saudi,
0: Saudi, Tolinilva, Ella to Lalem to Altofinga, Ella to Ya, it was like a pea, foil, Laumo to Moa,
1: Yahoo,
0: Ya Fatulo, Laula Capi, Mamma, Yalu Vade. Now, I'm a senator to eat a whatever. If a male of a Tayatu eat a void, Yala, what my Uma fang. Alu foi ele aula capi e ali ele me naia pala tu bunga ele tu
1: ai é só ele ele foi o ambo mais foi na itala mais olha motelis sala fai mas foi angana lima no ia foi também ele totolo também ele por champinho o tuunga e o que foi coinga mas ele não foi angoco coro era um cafaialo o abanga o foi angoco vezes coinga ya foi coro mal coinga não foi o mais mal oco
0: Pena si de fies mungkin orang faham le tulu tulu tamauli. Orang faham le ni nama tua iman ina le tamu.
1: Kau kia.
0: Aleng orang cai lori mana campai. Warna campi iman sambi ina iman ta.
1: Ya.
0: Ivan nuah foi orang itu ama yole mole.
1: Nama tabu flip sign.
0: Ya. Itu ama ina le tamu mesin nahu cahul a.
1: Ya. Saya
0: tak relau. Na campai na otaya ume faya aw tolengi melapalafa. But my loss there, when I got to foil, and town, you need to mold. Either too long for it along of all that you fit your malice, while Vasona, the weekend of Vasona, the song of four to Unga, Malaso, Malaso, I have such a fearless for Lady Malastona, or knowing a lamato, my loss in a favor to Molly Malo.
1: I
0: mean, I am Namatochi, a tonulan, I ain't too long for the very singer to tonule camp, and now I was out known, I'll join a marvel and fan.
1: Old men and two poor, I buy for you will live and fatally make my valium. Aur skaya ka baudi le totolo tambaudi den fa penga ka ngo kwa ko ya no mai mua a yo ai mai yo le fatta tali mai ya va au mai lima af ka ka ngo ku ya ka fa sa sa o ka mua totolo tambu ai pa lo mat fa
0: whatever chari nga le committee fo e mal committee fa fo e fo yo le tu a e le tu langa le o pe la vana si le fia o le che le si va pe fo ila le va auto na tosho le va af ai lo lo tam a pa mai na sena to se fulu na le to tashia kilometa le ol tu fa ave se le va af ai alo alo tu lo tam vo e fa na le ita um a pa penal va lo leo al va ta modi
1: alo
0: ye na lo to to alo
1: I'm not waking up, Miss
0: Jimmy. You make a make you remember, cool, never mind. Sorry, say pair of finger for long.
1: Sorry, if a pengale, two, I let him to Amateva, or to my avoided a mangum, a popular myself, and your Tavasina. But I'm not so cold, we've been so far off. Makora don't appear, see if I do go to look. Mogoku, Elima Fanga, my little Lodi Umidiva. Alo mai mangongo kau ya pia. Ole ba ala nga le tinga fai fa kai kai nga. Mai ya masko inga mangongo nga o nga ngai o ngai tai e poe ngo siko i ga sen. Yo siko i nga nga fa mali alo nga fu ole ba. Ya ke mi nga le bo sa sa ka ka ku ku ila nga fa ki ona sina ale le fa nga ta ba sina. Ya pi o hi ya foi ai o no le fa ka kali mi ka ka la ole tau. Ya o fa solo lo lo capo clami ya mon tu fo ya mo mal capo clama fa mai single ne yaso ya I se fu I pele ya tato mo tato ai nga mi se nai ma tu fa mana vai na fo ile tu ya po wale mo fa fo na ulia mai ne yaso fo I fa po po ya so to se fu mo se ma tu la tato

0: Yeah, me se se se mo songa um la to um ole a sangue te fo ina tai fale mo a fosse se dinga le fo ta mafa. Yeah, me se fo I ia ni fingo ta, me se fo I sina ia. Yeah, mo ale ne ia so le fa lo mo yo lo su tu tu I le tai. Su tu mo tai se fu minute te su ta se ne tai au mo runga so sa me ta si te si male val su le mamita. On to be a toile or the tie, ille tassi minute te ele lima, il papa or so seminal to sufitumita. To te imalitai, ille poana nei, ille tox fluiva minute, yepe toilua su tassi minute sulua, ille maurung or so asame luate si malfitumita. Et sa mole oyota mauta wave, ale lo fangoka wait for the anai outaf. Fai fo ole na la koso sa papa na tai ya vai sa ofaola ale lo fangoka de lo fe aussi mo for le fal.
1: Al pa wale le a mar vai che bifoni al taimi ma al taimi ne ole le tai ole tai ole tulanga fo ile le fango tai le ile ile ngai ah pe na to vai fi fali e wata mo fi la vale ngai le taimi ne ono bo tele le ngai le taimi ah ale ngata la vai so sto ngai ya wal taimi tonu la vale ne ole tau sanga fa pena ai ma le la fo drunk ali e smoke wale ta to di vai la vo lungo le ni si lo fa pena la vo na ya fo ila to we fa no la vo si fo ono le use fa to ta e tau lo longo tau longo longo pe I for you lost. You know they have fell by longer than I was.
0: Old Nazamua don't know, yeah, but I tattoo for the NNA morning site or the fallen na, you're the best na, for the loaf to that the proclam, Malaysia Valvalu, yeah, Missy Foya Fangabunga, my tattoo tattoo, and he has a pass only for the term made a few of Fanana Jerome Gray, Salona, Mosel, who have a new Zamu and Sisingafu, Amadu Fatalofa, yeah. Na mo fuse valaudia fapto mai ya il tatu malo pin tatu tu vaina ya lon fana a Samoa ya ko e vaku e pepese ya pe una masa ni la haso le del fousa le ni mak magi me ki kala ya lu le je de se pawa
1: ma la vache lo smoke no le mancha o fiena o le tatu si singa fu le sei ai o le valaudia ina le onisi fo I o tama fan na o le tatu bo tu no lo la tu tu tu fo I iso se va ai le a mise level tu lango pe pe sei ah o musica ah e de va pe tanto de a Samoan favorite song ah de wo toy wa tu foile le va pena on so so chau au il fam na tuina la tanto si singafu pe na tu vaile sunga ya vilieru ale nga tu foile le fiong ya Jerome Gray doctor tu foi malana vai nga sala tu va pena foi no foile la tu con setti sa mo ma le fa tu muli al ma malu al tanto wa tu tena le bu moni ni smoke e to tele a tu su yo tanto nei tanto community prispe no tu de tiloi len a wai tu no sa mo ile si singafu ona ilo se isi lava tu no Nelo se isi lava sitete. La utilo tilo la almena yai. Ile u chao lava le samantu yai. Bo matua I fuli puk lava u chao le ile tele.
0: Kaukia.
1: O vaenga o mal tanto. O le ilantor sa pora sa fast foot ni Brisbane. Alenga te fwe leo lato sa vali na matua I mata alia me uma. Mata alia me uma smoking. Le to ninga mata ngofie fa. Anto fwe le me fa tai fwe malfa malofo. Ile fionga ya upepenga malie te puala. Male lato komite tu sa fwe malanto utampenanga. Alenga te fwe leo le Brisbane fast. Ah, ele nefionga ya mapu ya lenga to fo ila to u mala volo fa pena fo ina nai tu o asa va ai le mantango fi e ila va fe ile tu langa fo ina pe ona ile va lo ina pe ona I toni nei al termino to isamo sa va ai le loto nga te stasi mal nga lu fa tasi sa mantango fi me uma ai lenga to fo ile o le tala ina le morta o le fa do tuela tu sa mo tasi le mi nu u na tu ofisa tu to ton ai lenga to fo ile na fa pena fo ile ile ona fa to volunga le ai le la to pole na fa ile tu pole pole ole ajutona ina matua ina tauti a tapen pena smoking tofu lau lau man size two ah
0: oh sure
1: tofu lau lau man memo matua I memo fuile o afifi o ia o cha matu langa I me fa pena na matua I feta ngofi lava le tari nga malo le fatisa le fatisa mo ina ia matua ina tauti a mama walunga mama na ia mfa lau le leme uma a wale pa ia mama malo le ajutona ulena fai atu ile sisi nga fua ile talina
0: ile tonu ya ole ata tu talno ile si afektula na le la fa waku ka ngai busika si otu matapo klame ya sisi nga mao tangas ngase tapena ina ma fungwe natu tamamtua le fungwe ya fua le pia ilmani ya nfa penane kwe fua imenis fua ina I musika si ufi filoi si otu mtato talfo masamboa Ya, jadi level yang gua. Ya, lah kakalang gua makau kia kalung gua soka. Ah, fakas lungo lipol lor langi pen fay Amerika, Mexico, Kanada, manu manu datu awal soka ru Australia. Ya, le tasifu yoli imai Afrika le nasi kua. Ah, nasi kua kamaru alu le fu aku di mangu kaku ide fu afa mai mantu le alu sabo afu le masal aura.
1: Kamu
0: Jim Kayo.
1: Si
0: fiafoi ia on halo na olontina maria fioanga o sala ilua i zawa i matufi o peipia. Ia ae weyo sutama.
1: E kelo smoke it is sao lele lavalo sao na angol taibi na interview isa mai fesiri fana leifa mai ae isi si yana ya weyvo ile ni celebrator. Ae te ufa mai na unufo sui. E fa celebrate po Tim Cahill mo langa favorite player le mai best player fo ile Euskadia.
0: Ya olena kasina alo mo ila fo ulita ya matalonga ya efecta miliona la tono tustu ai usi bai fa fanga ile fiona ya fanana Jerome Gray ya malanga down the vising no ya on the penalen short term fitu lima ma tawo tole wa lose fulu valu minute te shutas

0: Dato po kala mele na ole hasi singa I maul changa singa se fa pena fo ila wa pos fe lava se mena e maua mai le po kala me manchango fi e fa malu si au fo I ilo jo soi fu o maso mancho wola ole au unanga lava ma le manatu au tu a wane I fa pena na fa chiti alo dato fa tu tu alo soi fu alo dato ma chai pol dato japa au le langi o ia lava e si la fi e me auma fa mai la fi onga pa ia le tua I o jo mai anche au jo umma o e ma fatia ma tinga ina I avenga ma yo tofa o ona mo la wamo e mama I a mai fain o fie fa mai fo le upo la fion o paia le tua pe ona fa malo se paulo le kalisia ina roma fa mai I o tofa malo losi ona lemba fa yo no utu ua o to I will never leave you I will never forsake you and I will be with you until the end of time o se fa malo si na mo jan to le tia o le nei e fa pena ona Ona ano mai ai le fa mo mo eng al tanto le tio le tao le nei tatu fo le na lava tato te fa long long fo I de te mi alanga I nai so si au au na le tu e fa ta fa ta langa le fa ma lo si le aso ma le aso le te mi fo te lai ai e fa te to o malu malu ia so sa e fa pe na lava na fa ma lo si ai tanto o Yesu lo tanto tupu o ia lava e fa pe na ona fa ma lo lo ia I tanto o ni tai au smoking o tanto o va vai tu Ol na la vel ta chel tu spa yol me wa e chau sa un e foi mal wonder fa tu ala tala te mo sa fio mai lava ma mai la tu spa yel chelo tain
1: ya te lo wa wa fa sin tu ai o ka malanga ki mu ia e te si vivo ele pose li lo fo a ka fa kus kus ku ye te mali e lo vene ma pule o fa ya onga I mete tisi piula Yo os ta si also to offer for nga on sa neli a ka ko vai for for ya on lo for ya on nge pi for malwa yo la la ke ro me ka kus pa ya o fa ko alo se va ngo alo te mi kon nge ke su e ko ai fa mai ka la kama moken alo ma kwa fai u ma me nga ko ko e sa ngo Alu e fai uma meanga ko ko fai ko e ko vidi mai la e pe fai bra e sui
0: e te lo kai me ke fai awa e lo ngo winga wa makanga mai le loku na uri mo ko I mo waru
1: e ese o no sio uso vo de den ma o fai la nga fala mal mal ma anga le fai fai ko inga lo lujit Allah se pu vol ga khale lila kapi Ia sekat fakasi mata mati no ni wala wini ili tu ngai kuwa fwe pafis ngai orange so lmo kia kwefe mait fwe fwe wala hua kwale hau kwa vua mei la umela wali ili laka wali ngana umani so li fwe mait fwe fwe wala alia loka mali maru ere kari ere kari sau wala kama su e maru hau makwa iyo fwe fwe hau so li umul mei ili loto kira fwe mait kama kemi mahoi Ya, kakeleu kakesu. Kuso 2009. Rua fima de iwa luki karangu wako. Ofaku, sorry. Ila kakusu e maru hati e wako falo o maru e fasa koru pala yinga o koru psamo. Fima isi e venga sui kemingi.
0: Fape venga sui nga ya.
1: Olumera madera o munga sui no maru. Su e hau sau lo fai mai. Kero su e ngale nga fai yaku kalwanyeng. Wale akoa ya kangakau. Fa'au e dole ko inga lima su, lima kausaka ka su, ema yambilika. O ko inga nga, wafafa ka su. E le leilu muta upsisi, le leilu spa iya, ayo kini ngumela mali ngilis. Ola ala papia kako. E nga orku spa iya su, e kangakai mene yo, po marua po piula setulo. E pe iya, ola uko su, e lau yu I inga ma are pasido ngilisi mwana o mevsa. O ki kako. La la malo kam fa fa fa fa ku ka ki o fa pinge wa ka ha fa kas fa ku ya Ya la wa un mako inga di masu di makau saka me amidi ko bole ai aku ku melal aku. Ya la sing ku pena.
2: Ke lo sboke mel ke mel ve mo akale ke saungo. Ah. Ole ngei la vai fa pega kala ngo i fe fe au pi u lam fe fe au ye i malu. Ah. Alo ke aka aka. La ga lo ke ma fo fo ke mi fo de lo ka ku se minga li o vo de le ke po de mo fku ma vo ke minga. Ah. De kai fe fe au vo i fe so hangi ke ka ma fai la lo se minga li o. Ah. Ova ye Fin na kwa la wuri ya o ye ni vai kemiga o ke mafofa o kse le kalongo pik falo ala lo kalongo ele ilo ka o ele fa ingu puru o manga ni fa o ye ka mo mo vai kemiga
1: for my bed is ko inga makua nga mai ya so ke lo fas kon ki a ho nga sei mai vai ma kai po vinga ila lo ku a velo ya ho mama Ai malo so fu malo bax. Ori van kali mer pes ya taulungan kapu kala mi fu la singa malo tanga singa set mam choya for pen man. Ole pesle ya pes tu sina fu ya le ma tu lua. Ya fa me un ye yo langa. Ya la ila va se malo si pe.
2: Moni la

0: Salofa Samoa, watali e a fisili mo se fiambawa o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie mea uma. Maliu mai loa, ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fayai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.

0: ona me ole mali e mantu e fushi tina vule lo tuma tia tina ya marina
1: hey moni love
0: ole la mo wale ngo de la alo mantu e le li leo tino
1: hey
0: ole alo marina sa o i America na mili lun tina mam ole ufat pui pui ya unge America I for my marina i lan tama leo tino tino oki e inga Willie, my lord, is come of Willie Tivazua, Usho. He's a coupe coy payo roya over money. Dear Lanco Kongi, my ferretti, the talanga itu. I find you coming in Oscaria. Catala itu, a togit was a coisa, my America, sounding in Oscaria. Zola, ya ola, maia, tayen. Ya le ala no fa ingo ay si pepe kasi aw ni so kamalo di yo ole winga na ole o yenge ya le ingo tino ya no le ole fa ingo le anko ye pose pele le tma le se sunga foi ya fruity fasua ya wa ka ki kilo ya sola lo so sama loi timber to sang ka ke fi o mo ya ngai mo me aka kia ga ko u ga ko mai mai mo fo fo i a inga fo i fa i ka va le mo nga du nga i a lo ma fo fa ska mo fa su ma ya fo ti ya le fo nga lu ti no ke mi nga yo i na mo ko fo la ko mo ngu ya e fa pena le le tala anga le di so ka fo le lo Christian Renato le ka lo nga ya Portugal Timber like teaches us who should me. I love PC. The file or the tennis manager and McDonald. Oh, one question I may I turn on my if I saw what I am. I tell you, I know a millionaire, I didn't know Christian when I don't know from a file video. Poor fellow, lang you a teenager, a pool, a monotina. Alo va tau ka malo fa le ainga ro finga. Te ro mo mo mo mo wai futi na lo wai tono America. To tongi e Christian Renato basi se to fo i mai ai fa tau de fa le ainga pule tina o le fa le e no foi. Me vai mo mo le lo fa le lo fa. Ya manchalo e fo tanga ta sa mo fa pena. Me vai de di fu de lo jishin mambo e boi de go de di le lo fa yati fa nga pi i le sa mai hawa. Sa no fo tondo lon ta vale e se ta si fo yo li hawa i. Foi fo le inga ma ave inga luenga jishin mambo e sa fa nga luenga imbo san tupe. Yeah, letting a bank wrap the door here for the long, I woke up on the till 8 hours. To little matches in Mamua, my America, with our old father, or Cassicassima, Tolu Miguna. I've been to India, the salo for young year. Well, my boy, my young folk, come on, come on. The little to your house, you see for the old in a way, it's not a pena. I is going to move on Manguia, not long, in most of the night, for young Manguia. Being at work for pena. Ai, o le tele le o te imi o ta alo sunga ya Ferretti Fasua. He was just unlucky. E kukusa pao Ferretti Fasua mo le alo fone mo vai moso ya fritonga la meka. A kamanga apingi ele loko. E le jese vinga kafio fio watino le leitang. A kalue o mea la umadisi e fai. Se kuro wa la fa fo mai funki. Mea la umadisi e fai. Ea, aga ke vai mea pide sustan fai. All right, this is him for your coming exam. I have a quack make you for your what it be killed or breaks. You then go away. All right, I must come for licking for your quack ever pet lamb. Umma, I've a pet lamb, I've a shame tattoo. You are for air and my oil, I'll have a vacuum, but this is for lamb. Yeah, I will. Yeah, okay, me. Well, okay, your reputation at our New Zealand, I am out of Australia, come make some and come make your buck. Me vai le capire o pinire e o te patasi ma tutto lo tamu. Ah, vuole quei maro mo ca va ya la pi po si coppa i amo.
1: E fo il mio tau tiel na smoking na bella volte mi fu nei sa mo tatu si singafu. Sa fa pena vo la on fa il tuo fitto vo la malisi e le vai su tonu al si singafu e le fa la lo na tonu le vai su e na fa il fa un le vai su le asfalile ma le so tonai. Sa Mato ye foi la lis dato taito fitu. Ya sama tawina ise tu langa foi le ni si foi yo uso foi tu tono le ni la kapia pia pole uso foi ya falo ma vayanga. Di tima te fua me je foi la fiona foi ya sami ya.
0: Namlo,
1: namlo, sami yota. Ono le tulanga na vaia ia na le ima se au le ingi laka pia pia na au ilunga ile kap na le tasi ale au na una vai moso ma le au vai moso wa ma tau lia foila le au vai moso o la lamene le ile au vai moso ono le mao popo le feinga le au vai moso le taimini nei e utele o mai tau lia foile au a molta ama vai ala le taimini nei ma le au a pia po o o iai pese lango lango ma losia tama ia ma sene fai ia soi o le tulanga fai la uskopa pe iskopa wale isi au ultemi nei o se tu nala na e fapena ona ona fano noai ono o kalapu sa fapena ona manta ina foi ma manta tu foi le nefi fanga le tama ia pita iane ia o lele upo pe ua pula pula lango chole le tulanga foi le manta le lafo ia lanto me fai au tu o kalapu la io ma losi mai le sau ole au sa talo le sau ne le sau ole au le tol tol tamauli ye au le tu tanne ye male au le sau mai o lotu fanga sa fatta ye male au le te pata situa ye le pata
0: no ma te pata fino ale au le fiti male au le te pata
1: ye au le na fiti na i fo i jangal te fo your flying fiti in ale member squad of fiti le nume la iva le nte au le sina nume la fiti le si au I wa e tele au fiti na matu ya teine matama. O le tulanga la na mata ina fo le asolo na na malo le au teine tatou le tamisanga teine. E malo te patasi le le la entu e nofo e la le ipui o isa amua. Ma le luas fulu hafe le vai lima. I o le tulanga la na yeile tamisanga o le tulanga fo I tamalita alomo le hatina ina le rumanai. O jailo yai a fo inisio fa penao na mo malda o talta noanga le nei aso ia e fai fo iala na ia fai unga fo ilana tilu tilu ele I toititia o ilunga le levo le ia ia le tamisanga vai temine peo na vai tai tua fitu ia le umana ia mai awa Spain ma au ia Kenya atu nuu nei le tal no atu ia atu nuu na lele lena le levo le na ita anto a leo vai tawa wao tulanga ia nusila o fiti Australia, ma Afrika, na fai o la tui tui e lunga le tau fua a. Ia na fai solo mai lolo isi au ia Falani, ma Amerika a, I lalo ifo a. A lalo ifo la I ni me, wa o se upu fai Argentina, la I lunga Argentina ma Spain, te mine, te loa o nanto, o lalo le vaenga le ia ia Portugal ma a.
0: Sao lei ma Romania, ma Georgia.
1: Ia, le lai ngare nga. Peira la te tiro tilo, o le pau le o le au, e mawhai ona te una ina mai a le tū langa I le su le ingo le tanto watunu ene nei whaanga tama o le taito o fitu. Tau ona o lai le lei a tino tama. E pau le meo le to e whaifa le leo tato HPU, High Performance Unit, ma to le leni tama I e mole pokala me tase to le leni e. Ia me tamo whailo e mai e whata alo I lalo sifulu ono lona lua lalo langi. A msiam pini mai na. Ia na o lona e tamo whai e pini au I lalo I for sifulu ono maurunga. Ina ia ofia
0: tutam. Sao lei. Ia ona le ta lo whaanga I whata tali mai. Ona seo tuli mta talfo mo Samoa. Ta te walunga I talonga I talo talonga. Ia mese fo I ia le talo maanga fo I o le fono le pale mene. Yo nga ma kwa ma die la fo I falongolongo tua ya le fai pule fo de le anwa ma a ko tubis a ma ngi ya fa sa o me ma ngu le pio a e fo vo fa ro go upo a le fo I tabali yo nga vin ka ko ba ye ke ti vo sko go kula e po le le vo na yo turn on motor for no if my fo I al fai pule na e ne ai e fa lo go tule pe I le fo I la lu fluvi a e se vo ma li e o mio o lo su e fo inisi fai pule e ese mai mai le te lu te e fo fa lo go na mo ya ona na fila I no fa ali le fo fo di su te ta I le tu ngai e fo to e ia ba e ngota lo tupe ma kura I mea I rungoa ia le minskra fasa. Mai mana ia lwa me fasa o rua mea ma kua le pio. Ia nga tua tufa pena a e ua tūranga mana ia. Ia mana ia alta le tūra I me fu I o pale mia ma tufa tufu I o na langona. Ia se o sa I se I kua mai fai kua kura fongo. A kua mai ma kua kura fongo. A kua le vio via ia. O sa a e alofa tene atu I siotumane atu fatele Mise ya matau e liu fatalo watu e la fero le convina ya peni a le malu peni finenuti e mese se fatu e senorita finenuti tui mavave utua longa David Philly ya ole prestine de ole fono tatu anya Samoa le tu matu fatalo watu yoja Eddie Frost a mese Eddie ete wati Frost tai fau lea la wasau naka kama mahiwa malo brother. Yeah, Michelle, yeah, Malamalama Global Mission. Yeah, Faftai Lava, she Maftanga Leo to Spaya Fatalova to Elisabetta Malifa, Michelle Mamtua, ya Ata Tawili Ili Malifa, Alofatia Mose Masofa, and Michelle, ya Papa Nafoa, Matawa Aina, and Michelle Lutrin, Iona Matautia, Fatalofatia Pulava Sam Matautia. A Leo Pelesa, Elena Pelletti, Mulau Lau, Fa Malua o Upuani, Patalfo Diaza Ena Peo, Elisabetta Sala Peo, Patia Taefu, Pafuti Cristina Tangalosa, Missi Mota Fatia La Fale, Tangalosa, Missi Siosi George Tupola, Ya Missi Tauline Vedio. Alfa Tia Tia Bax.
1: Malo smoking e fafta fo ilo long long boy ali fo yo le lofol danto ali jo fo ili pa ye mal malo danto wo jino o la tula vo ye lo fa pena on the financially support danto le jo in ye mo pe ni danto le tula ilungol danto po kalame e mo le jo ilfa malo mal fafta fo ili pa yo malo le tnu wo lo fa pena la vo na lango lango ina jo se tei mi fa pena on fa pena na pu wa limbo le danto le jo fa pena na apa apa tuma male male le motiva tangia tu ni fa pena na lang lang ina per ita jo e ala le tulang le finance no si se tono danto le jo tulang fo il danto le jo foni a me se fo il danto le stalable danto membership e pe ona ya ita sanga uma
0: sa le se no man tu me sa mo le wo sui fa ngul danto membership le tu sanga o le asu elava pe on matu wa solulu le fengo ya fo pe le mani a misi le fengo konvina o le fengo ya sa mo le oi ma unei ya matou mempas e se lau montupu a se lau duas fugu ya elu fa maila ya ma ua nei ya so dulu ya wala mailua maila lua suta la kako uma fa pengfiki fa lua suta la ai tue pia e ya mempas ya talia umatutongi pe ona i pule ngal datu fale i a zio anti rise ya mala koko so kama ya ya fo ya le mfe na ngalo fo la tonga le ku so la le ko kum ya u ya ya la tu memba tau sanga uma ai si me ya fa fo anga pe ni na ti fa fo mai ya e ke de ku ro nga mai si mai pe fa ye di fa se sa vali ni ta ya

0: Iwe Samoa fai fo il mana tuan tu ia fenga ta la nga tau te turi fai ta si fo il teimi o le mwaka pe naona.
1: Ali.
0: O mai si ui le tato upo kalamele le yaso le fo iwa fali ule lailo na tau fiafi. Ia e mole atu fo ile nga nga fai fai fo ima le fama alo ilo mafuta mele le yaso. A walava fo ile o nanga masani e beona ia ima o nei malu ya smukin. Ia so lulu ta jasi vi ele tuwa mafu lem no tau tau te mafuta ye. A lenga tu fo ile a fai fila fo ile a se upo le tau te mali ia po si fam telanga fo I wapa o papa I lau whaafong anga I lenei nenei aso ia e malu avi fale lo fina ngalo me tua tui nā I anche oe se tu whaafoi ma le whaafetau tanga wha ma ngalo lea wauna wha ia lea ma lea nganga maulalo wha soifua ma ia manuia lenei aso
1: soifua ma I manuia Samoa